kuva no wala hana hana bale o ha ba ila ha ele ki ko holo wana mega o ha belu e ko lo e ko mi e ko ti ko lo yo o he ya bale o wata find holo ri o bu wana ni o ha ba i allah mai ka hawaiian